bikimo wanje mo tagendo che cha tokiri da Cameroon gibe na isano ne mwego rechise ko michale ro kenege sa feme nguba ya mwanya getinge karibu sana somo ro bileko ngaraga kuruka litukala jama mosi tari Cameroon gibe na kianda cho mutinyo nane o mwa koyo stobo che ko sali lero ko manye mangele chiren ko masebiro bi chiko sali nimba taba gani se studio ngo cholo ko bambanya badaya de ka ngebere sto chigo cha and then to menyanga mangale chigo sali na ki aba usika ndete naro ko lende king en chonkelinga I'm hoping utakuwa umefurahia umejinform by the end of the show na bai go magana maya mangi njikoro kodano gigan kwerantore.